nyamiopa nyame sonson konkrodi mu enjira bia wase abama badabom na semra so sa me komachi ya makoniye.